Ramafuta bali musubiriza okubanga obugenyi obo bwina ko isatu baida kusisinkana abakungu abana byabusubuzi kakongoliro muiwangeryo amakuru nti nsonga damutwaire muzira mu dabanansi bali kurumusa abafirika baine munsi eyo edisinga bungi dankulankulana yansi na nsonga bimbi ebye mutiba bidi iwoli ku radio yesi bantu chabazinga dachika dindi buchika duwiza 20 nandala kusaya ifu 18 nandala akunchonchyo kuona kulwalwa lero program chiriman tuibaku makusawa 12 edama lya gokunchonchyo nga tukutusa kulunje bigambo nkukobye nti ekitoke tule kukisira bulungi muiwanga mu bitu ntundu bya chombo chabu kola buwale era ndikiriza dinensi edindi ndi kutegeze butegeze nze ntambule ne yongere yo bulungi gende kulengero kuvale muiwanga lya mali nga tukaliku butaka obo mwiru gavu Africa wano muiwanga lya mali eje izibizi eriye iwanga lya mali ndi kulengera nga lya iriza ekitundu kire kyama nina nina agaiwa nga lya mali mukikerezo chebeta anefwes bamalikiririza nga bakyairiza wabanga olutalo wagati wa government obama jama zibizi agaiwa ngeryo nakabinda akaba yekera mu bitundu ebya aka wambe kitundu ekyo yebwavwa kuweyo anefwes waliwo a kilometers chiku mikirambira no musobyo ngoli kuva mu bitundu ebya town yebeta eyekadal eya wambe bwayebwavwa kwao na maji agekusa oba eje yekira oba bayekira bekusa kukabinda aka al-Qaida mu mwezi gwali gwa kuna ekifo ekyo bakiriza government okusinza ku kibangirisi cha government yaiwange eryo eriya mali batageza ndi bamalikirizo kubanga bakubabunja abayekira beriza bulunje kitundu ekyo abayekira nga bageziza kukutayo bulunje enkambi dabwe wa camp basinzireyo okujja mu maiso okubuza ku mirembe iwanga lya mali Radio yeisi bantu chabazinga ndikiriza nje mchombo chabo wala bru ensonga da straight of omuz deizem okeze mundu watu watu suuna kuruwa kutanu ngaba kungu basirisa muku kwebio kuruwani sawo wagati munte sikana ngatika jaburu nje mmaisu chokange ndagane dali mwensongo kuba ngaba wa respect ente kateke doku uwele kira umugenzi Ayatollah alikama na hei dajiro kumalikiriza ngatu wa ulire mundu munte kateke dama zika

0: tulingirireko
1: okubanga eja kulekezo lutaloruli o Israeli okulumba iwanga lya Lebanon weirenga mundagano eriyo bebatatamu ndagano nzibe ndagano muzibe eriyo ebindi byeta inongola bulunjo okutolayo katugeze tiya inongola nga etamu iwanga lya Israeli mundagano tiraga nti lirikiria nti chirikiria nti Israeli yaikiriza ezirawo kitagibwa bulunji mundagano eyo endagano ezirawo kiraga nti akabinda akaba yekira okuva mu iwanga lya Lebanon aka Hezbollah eriye involvement mundagano eno nti basaininga wano wazira bakungu babiri bonka America ne iwanga lya Iran nga Iran eduba nti America aida kutya kuchiniga kuiwanga lya Israeli erekero kulumba ebitundu bya Lebanon echikali kubao.

0: But mbaile nganti elio specifica lo mtu kwa waka wandi kila wakoba yena wafa kuchi actually wafa kuchi okuloza kubigambo bino simanyo mtu uguli munda simanya wane soda taida
1: ezila mtu gosu wala gira nyana soda hirao soda batayi.

0: So Aisu bidia imabar government. Timuli kulibana mu parliament.
1: Lirigale.
0: Liri mu Pierre uyu. Etali mu buyinza.
1: Eri na ba member mu parliament kuba buti olibana nti etandisa okuba nibye likola. Kwati olwalero tulingirira nti baligema engineer. Baida ba ifo nti awe unu watu singa kutu
0: kunigiriza. Pero yu neri gema aba antupa no government neri gema.
1: Pero anu walingira bala mwumua ulani Pero yu. Mwumua ulani jeno.
0: Bati aliko liyamu government yene
1: ali. Aliko liyamu government yene ali mga ya mani aliga tuwalala. Ero ulita statement denga alido okay. So kitageza utege. Tuwe leni ba ministers bala ku government. Binebini tuwe tibiso poka. District tuwe tulira. Ti kamili yonka. Nga mlira mwaidamu habo nanti. Ebi nitu tibiri itambila. Buti ulale romba ile ndi following. I think vlambuli. Okuwa na mwaidamu wakwa 73 millions. Mwaidamu wakita mkuzimba toy. Aye toy ya lemerwa no kubwa plaster. Nga mabati agali kuna.
0: Kubwa kaire nsambu na bubili.
1: Nsambu na bubili. Aye ngeza cha kwa leibu mlimo. Aye kai wajiri ingira yage mairane nkonge chitegeze sende na mairo kwa lachi.
0: Okuliibwa.
1: Okuliibwa. Wali ingira uti kamuli. Olikudo. Nga wali ingira kisos. Na wanyago. Tuembie. Sente badiba. Nga yigazira mlimo. Ekitegeze anti. Wano wabata yiko ati Piero yu. Nze mwendi subscribe ingira era kuba MP gaga bala mu MP gaga
0: team MP ex officio
1: buti wa ex officio nga yikisinde ne chamleta atenga na aliba nga alikola omulimu ejja mu message jetu bonati tiliko ifo tuba ni hope era tuliko hope bolingira ku I think oba wana minister na mere ne yatao ka account ke abantu oliba namule wo balikwa idega ife tuida ku enega ife tulisaba ndi district muno muidemu muidemu

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Niko to set in the best.
2: Never ever you get up with. Hey!
1: Kumani feba bongo!
2: Umaulire!
3: Gandhi Hurunji Mwitanu ni nze. Oh.
4: Kale dasi keri kubula makumi ya binisatu, okuba nga tuingile sawo mkaga, kusa mkaga dene, tuida kuva mchifo chino. Tulikogera kunsonge denda ulo. Ilaiwa tujire mkuu umulamu, nga nkwe ntukwenda tuogere kunsonge ya kalulu kaba isenkulu wabia biyala kali kubinda winda. Kaida kuba ina kwedo mwezi nga bina muna na mwezi guno. Okuwa ndi saba ntumu chitaba itaba lonzi, kwa kumeru na kulo igulo. Wabula akati ya kibi okulo onda kabalika kwa baba ntumu biyaleyo, mwesi la babubuka, abawa wandisi babu masomero kufuna the national IDs. Nti hawa singa bunji, tutuse mkwe waandisi anga baza national IDs. Na kubia mwakafa anani omuntu ali kangereza ku district ye kamli. Ali ena masagali. Atemwe mitu wale bidie chitu nduo kuvena masagali. Aje kamli mutawu ni afune nini namba. Airi ya londa isenkulo wecha alo. Chisoboke echo. Kantandiki le yoli mwami anambone yopita. Yes. Akalu kabai senkulu abebi alo tukome nti government yenzi waka lubiliza waka lubiliza waka wanabademe kulo ondake ni gidam wakalike mbaze iberere
5: tibwe chiri government yenzi buliomu
4: omuzinda logo
5: government yenzi buliomu amaze mchifo emiezo muka gano kwe yongerayo abenga asobolo kuparticipatinga mkulo onda chairpersoniwe owe chitungu. Aye nenda kubera nti nga tukalikunenya ino lwisi government kai tulino kuba nga tweno lwisi twenenya nga abataka abekyalo ababye byalo yetuba kubanga ngo twaire ku ndaga muntu edali nga dikali kuira kuberiyo ninze nkali funa mpya aye baleta ndaga muntu baada badileta kubitundu byo ife twe wandikiza wayagana nga omuntu tali kufwayo kujja kunona ndaga muntu oyi baida bakoba
4: chairman ekintu kino kiri kubana abali masomero be wandikiza masomero ngendaga muntu debedi kali kuira sawa ndo baweze mayi 18 era bakirizibwa okulonda.
5: Yes sir.
4: Kanaba kakodi ka government ko bantu ndaga muntu diteira bademe kwenigira mu

0: Kale program bajeta de power talk tusetule eba kumpe wadabusoga radio na kulamuka aga ilanga tulimudatika before December yokuwa nga tumaliliza. Pegano wetu wakiru kubinji, aye ni wolie yotu idingo ina binji, biwa wandenzo kongeda mprogu wa mwenu. Mstudio zindi mni wanalevo Sara Chitambala, umane mpua wende district, naba mni mwami pita namboneyo, ami yukai senkulu wa district TAA Kamuli, naba nikati kilo wa isisele abu nalivuna anumba, era alikwegwa nizente baye senkulu wa chalo, echa bulubude, atenga ya ni chia maniali kusawa dino. Nibenda umu studio zuwano, bitakunamba defedama simu, 07 ina mkaga, atanu, china na isatu, asatu na isatu. Ainga nda kwenda kula msa kumkwano guangeba mweta hoi, ono mwembi, alimu district ya biende yo.
1: Na wakati.
0: Alimu luta lulu wakati yo ni mkwano gwa zaidi. Nani yali na zaidi? Tafsoja. Mm-hmm. So, oo yakubi hati ya kuendiri nuna livo? Ila yakuba nkutuso wakabwe obu kula msa.
1: Na zena neyanziza. Ila nda kunga abantu nga tumalirizai abantu ni kubanti tube yubanji. Zena ndiyo.
0: Akati iyo kafuka, akati iyo.
1: Akati iyo tulino kwa sigaze. Moto keino sigala ni iho ibana bansasi. The tough soldier baba.
0: Kari kuziro msambi na mkaga atanu china na isatu. Asatu na isatu. Wajio kubitao beku ni chotu kuba tukulize. Hello.
2: Hello, letu weleza.
0: Kalo mkulu.
2: Amena gangere wa mkisa godi. Kwa mta wana waka pimpi na hiri nga kasuku.
0: Mkisa godi floru waka suku. Kasuku chiriwa.
2: Ishidugo change chiri enchiyo, na wevo na mlondo salo mwende ino. Ya vla, ndi, kresa, ndi, wena vanga yo. Program deni ya le munge, kwenda visa vise kresa makuwa inga ina ipando kutuwa gira.
0: Titeke chako.
2: Na, ya na vanga tali tukola ulu nchi. Asikali nga tuweleza.
0: Mbae, tumfunie. Hello.
3: Hello.
0: Sebo.
3: Yeah, bali.
0: Kalo mkulu.
3: Yeah.
0: Amaina niyo sinzi hili.
3: Amaina ni nze Kalevo Achim.
0: Kalevo li wawa.
3: Ndi wa dole golofa na mayingo.
0: Na mayingo.
3: Yeah.
0: Hmm.
3: Baba, ensonge yo, abaso gobo tage magana tidi chifakuchi.
0: Hmm.
3: Obada adabiso gaye etaga kusamiriru wa tidi.
0: Okay.
3: Kuba buli woja tawa dino obakebe na mayingo ebizibwe bibyenu wovyo gerera kuwochulira munda era bayiwe raba
0: kale tuanza na kubye nti yona lebo Chitambala lwachi olugudoluva ekamuli okuire yingo is being constructed without malamu and let me take this opportunity to okulopera nti too much dust is on olugudoluva yingo kuire kamuli luku mfufuni njona libo abantu bali kwenda buyambi tatele kulina awa idha kumuidama. Hello.
4: Hello.
0: Sebo.
4: Alex vana sakubwebe takomba kagulu.
0: Alex oli wa kagulu.
4: Yes sebo. Sema kare kwa isu Chitambala. Aiko songe ya abavubi batu li njide kwa yo
0: abavubi. Okay.
4: Yes sebo.
0: Kale tuanziza. Unaliwa idaku banga kuida m. Royal Farmer.
5: Hello.
0: Sebo.
5: Hello, kuhere.
0: Kalo mkulu.
5: Omambila kunima ika azedi okubwa na mtumba.
0: Azedi oliwa na mtumba.
5: Yes, sebo. Kime mpereza hini.
0: Okay.
5: Aye ensonga yene yeneri muidiru. Mze yo yavo kwa gaya kuchea mani. Vanga ensonga ya yogeye kweyo mga saina. Na abantu abali kugulange wata mu muntu esente ayinga tolwe de bakwidi. Wa koba mboli ko lachi no lichi no liko etimba buli kimu ayinga te chalo kikwidi.
0: Yes.
5: Kale ensonge bachi amani abe simbye bo basoke balingiye inuma yebali ivane mberi yebajja sigalango tuwereza.
0: Kale tusime ino mlaifa zedi alibi said da namutumba. Awe bali kuba ngo tuliriza katubane kumwino wundi. Halo.
5: Halo.
0: Sebo.
5: Mwela tu.
0: Kalo mkulu.
5: Na Karimu.
0: Okay, Karimu. Netuwaka yo. Imazi yaba ngekutima iwe. Obake yata imu na kawa. Ile kwa idaku ila mokube. Busoga no rodi. Halo. Halo.
5: Kale sebo.
0: Kale sebo na wewa likuuliza.
5: Halo.
0: Omukulu.
6: Mukama wange kale sebo.
0: Kale sebo.
6: Ano sebo.
0: Okay, networka. Funa networka yindi oyite mobite we na otuida kufuna. Otuse kidubo kyo program wenu. Hello.
6: Owange.
0: Sebo.
6: Weba ni kuweleza mwana wa mama.
0: Kale omukulu.
6: Baba isa tubaire ku ngatutezera ngatuliba uliza bulungi.
0: Imwebani omutezera mwatu uliriza bulungi.
6: Ee ambassador wabanigirizwa munsi yaifeno Uganda.
0: Ambassador wabanigirizwa.
6: Yes sir, this is yaifeno ye muyende we sinzi rona kulalira okubanga uri saire boze lyange ku muntu wanigirizwa.
0: Mm.
6: Amazima mwogere nsonga kamala ino. Tunabena nganite ka ngandidi uliza bukalamu. Amazima kumbere kusonga ya wa chairman odi chairman atakeko akatwale vyo kulonde tanzwe nkawe chiti wera kebali leilala aye cha mazima chairman nga akatikako kulonde kaba kobo kolo mulimo gwe iwe kaye rio na avandi ava wapaka kudisi kitiwe isi mungabalika kata chairman baide ba mugeme kubanga au mulimo gwariko la mchamu kwa government ye ikirizantu wa mtu haino time maana haino tambula mevya ukulo ndo sabati kwenye mtu haikumula nda kuunda kwa mtu ye aye kai vale habari kumuondo kumwe simbaku kai nabaji wa kudisku kititia muno musa ata aliku chunda nda kwa mtu alikuenda kuiwa kalulu ayo so ngandi vuhileku nisafa oyo chitambalo boga ile kusonga ye busoga bana ya soko kono na buso geno jali wa mchia la gowe etanita amongo
0: sebo tutuli kuendo vume muntue na yena yoge ransonga mkulu kari program toi na kuatakinga muntu tutese mbulu unji tutanigiliza muntu undi wabati toge la kumuntu undi moso ngatali mprogram wenu. Hello.
7: Hello
0: sebo.
7: Hello mwata ango vitadeo kwa kusenzi lile inula aisa wena ndio na mviendo na ilinga.
0: Yes sir, watadeo
7: evaza wano lebo waifosara kitamba ida isuka yu kumagombe adaba na ifu hapa laba afu hapa vili eva le kuida kuliba ensonga kuwa muso geno kubanga suri ide magana bana tutachika kuchile kubale tuto kubale tuto kubale vee mpiva ife na bawe bade magane bawe nga bali kilala ayo joku ulira ati ono alie ono alie ina la anwa mtani ige magana aya nga mulibanda andala mulibanda busoga aya kairinga mulimu ende yindi kibi wapapa etu wala mkuteso wapapa etu wala saibi kiti hindi yu kweze mwe kilala busoga mwakoma ati busoga mtisa weno etidi ito wala basoga mwavu tuvate kuchino wapa kilimu mkome mtibu hapa soga tuna tena kilime soya soya dukila mia zia satu tuwa tukungu ile soyo yutu wafuna zaadu wetu muta nga tusovola bulimu soga asovola kutuwa lao soya maapima ya atunda ya afune sentede daba di mtu wala mbaisu pecho kubili neze hona liba atu ambe ku
0: ngoma liliza
7: yes sir bai daba atu wa sende da pgmo watu wa sende ya PDM kwa hivyo sende dutu wata mbukantini wa ife mbukantini wa vavu mena yiva atuta business dade mota ambula haya nukurugudu dade jita ambula sende dutu jako la tukia ukudi izayo haya ndabu sende tulemi osasula ukudi funene yiva atuta
0: kari kari tuyanziza mna ife tadeo uliwa inula katugeme ya masimu abidigonka atusolo kwa ngutidamu studios haba kulabali mbaide mbembo ziza oba. Hello.
8: Hello sebo.
0: Sebo.
8: Webali sebo.
0: Vila radio tukusine gulungi.
8: Webali sebo.
0: Kale sebo.
8: Ama ina gange sebo sula kusizira anebo kizibo.
0: Sula oluwa bo kizibo. Mayuge. Okay sula. Tuwa wana ike oyenzo kwe ulida kumpewo atenga woyogira ni kuisimu awati patuja kufuna busoga re ready. Alo
9: alo
0: sebo
9: ono kata ilo kusinzire na izgonda district ya Mayuge.
0: Iti didasemba yo
9: chandizo ye chiru nji buli mkule mbeza ave ya alimu ave nge ila munga iswe na iguna tuwa sazeo tenda kuja cha imani mbali
0: kubwero C1
9: oye kubwero C1.
0: Okay.
9: Na simu ya president.
0: Kale tuanziza. Mami mko se living sino likumpeo.
8: Ni ya
10: nsiza abawuliriza abali buliriza ninze mukusere ebingi kitone esinzira kamuli ndi kwenda kwogera ku kigambo ekigemagana n'obukulembeze abantu balisaba obukulembeze bwa LC1 ndakusembeeyo yabwagwayo mu studio owebunanumba omuntu okulowooza oti odakuba ebipandi bakubona aye nga kutandukolisa bobululu owangaliire osimbuye kwegamba abantu balonda abakulembeze okusinzira mubikola byaibuli ekintu ekindi ekigemagana ni parliament kyokutandikireku ndasaba madamu kitambaala banaleba kitambaala mu nsonga gyemujya bwe babanga baliwo ekyensonga egemagana n'okuboneka nti nga baaga ebyenfuna katukobenga ku musaala emotoka bajja kubaga biki bajja kubaga mulowooze nga ino kubukulembeze obwalansi okubwongeza sente bona babe n'ensako basobole okukola emirimu ebyalo biba birungi byaba biri abo baba ekampala ngaye abalansi beno si wanu
0: kati tuyanziza katugamye omu ku mulala yenka tumalirize show y'olunaku olwaleero. Hello, kale sebo
11: Musasi Rogers.
0: Musasi
11: nkyaime ku kyalo kya Mirengeizo. Nsimbe ino onalevo wangu oyo agire maiso okuboneka nga ngire maiso ng'emu kuzimuwulira kati abana mawulire kwe ugamba mukyala mugundufu ino kida kubanga kituyambangaku.
0: Okay,
11: musimbe ino nkwenda ino tulala okuweereza baba.
0: Kale Musasi zine yanziza we balikuba nga otuwuliriza okuva sedde waifaawo emirenge yi kantandikire ye katikiro wabunole bunanumba oboneko zeno kibuzo kiri awo kibakubuziza aya abantu bakusiimye kyoyogeire ekyekifaanani nino aliwo kitambale namazzi yakibona ati baida we lwaki amani weekyala akuba ekifaanani
1: ngasi abantu babwiri
12: ebyobona bwene bwene nga kyali kukola nimu bantu ajja kubakulembera atya.
0: So katukiro katandikire yoli obugambo bwobusembayo osibulire irala
12: neyanziza mugweta webali kutukyaza ate naaba wa mukisa nayagaana chairman LC5 nayagaana onalebo sala kitambaala mbaire mubulira nga timwidi alansasire naabo bana
1: amina ya rabbi
12: ebigambo byange ebisembayo nkubiriza kansoke kuba ndi saawa eno ndi waisaza iramba
0: yes
12: nenda okwebaza abantu bange abanula abananumba abali kutambula ninze buli kiri kuva wakya bazinga tuli kukolera galala era bunole bunanumba buli alimu atatya kukisanda kino kituli okulembera bunole bunanumba mwida kuganulwa nga buli kiva wakya bazinga kibatuuka ku dairekiti kubanga ebiseera ebivuire kwainuma abantu baali tibaidi naisaza eryo nga liriyo abantu abaali muntebe tetukoba nti baaliyo bakola bulungi aye galiwe ebyabitira nga tibamatiza bantu so abanula bananumba ndi kubakoba nti mube bagumu buli kiida kyenda kubatuukaku ndi kusiima abantu bange ababulubuude abakanenda amaina ge bampa bangi obaire togaidi agandi ayo dagawulira
0: ndi kumwamirwa kala isa isa abirie magumba
12: kuliko eriyongera ku nti igwa lyandagi
1: Siriduluka.
0: Niwe da muzungu na ite ivali andaji.
12: Aha, elio bali mpa nti ndi ivali andaji kuba tuwamu.
0: Okay.
12: Ulichisera mbaga bebenda. So bantu babulubude mwe bali kubayo era ndi kuba kubiriza kirala. Nti kana akalulu tikantaka kana akalulu tikafitina kana akalulu okulembera abantu bulirwo okulemberera mu fitina. Olemererwa okulembera bulirwa okulemberera mu mpalana olemererwa okolaki okulembera so ndi kusaba nti banange abeesimbyeko ninze tukozese okumana nti bululu bw'abantu nobututa muki
0: mubuyinza
12: obuyinza buli mu mikono gy'abantu so bwe tuba tusabye tusimbe layini omuntu anaasinga Katonda anaabanga n'oye yakozeeki yagaide tutaira muntaka.
0: Okay.
12: Kuba tuli bakyalo kirala tusulagalala buli muntu gakubenduulu olaje yamuyamba ezira muntu bwoko bantu ono tali namba yokuwa itali inamba
13: na kuyamba,
12: kuyamba. Sio nkubiriza abantu bangaba bulubu de tutaira monta kadabululu obululu bwidakuwa era tugaye ato yagane ngo yosomoteza yo yovumie yo ngakawe yoli kujyo kuyamba
13: tetof.
12: So nsima lady yenu okubanga eyenda ino buno bunanumba nti buli kibawo mukigereza era kyatuka
13: kale
12: nsima nsimira ilala ni baba nanumba asima lady yenu era yabakuba nti mwe balokuweleza
13: kale tuyanziza wanamkiza mwami nku ya mzamiri mukumane omulangiro we sazeryo
12: amen
13: yanto lokwa iganga one day yangu yampa ku chomsana mwami nambone yo Peter
14: yes sir
13: obugambo bobusemba yo ngo sibula
14: nenda kutwala omukisaguno okwebaza
13: why no mukolo sunday saturday ye waire ngo lukusima mwami dzara kaloli oloku oba vice ya person
14: yes sir
13: wakolo mukolo gwali gwamani nagubona
14: nenda okwebaza management ya red yeno ate nebaza moderator nali nense niyo dobewo onumirwe omukolo aye olwebizi bebitebere kabanga tusobwele kutuka aye wene wena onenda okwebaza ba chairperson 01 bona bona aba igombola lyange eliye magogo ba chairperson 02 abataka ba coordinators bange ate ni ba chairperson 03 abeni alem naba aba government ya local government aba buzaya masobola kwido kubawo kuna ko lwo mukaga ni tubanga tulikwebaza chairperson waife dizala gwa tweta bulungi bwansi owa kamili district okubanga yatugomola ku ekifo kyabwe avice ya person abantu abe buzaya in particular abe magogo ni kachiro muluka gwenvamu era wenewe nawo nenda okubiriza banange basebo ni banyabo mulija mukulonda nti tufweyo okubanga tuliroonda ku lwo bulungi obwe kyalo kyaife kuba omuntu gwolijja okulonda nga chairperson wo LC1 olikulonda ajja kukumira itakalyo olikulonda alyo jjo okubanga sitampu wanaba aligita kutajja atunda kibanda omuguzi baide batanu nga ibona bona baile stamp olikulonda chairperson ajja okubawo
15: kaba binga ebisikirize
16: isuka boyo radio ondi
14: era ne ira twena twalinga tutyonga michalecho wife tusobola kuidamu nobanga toligamu ne bakwikiza kulambala so ndi sabu 70 mulonde kulwo obulungi bwe kyalo kye obwe byalo byife mulonde olwo obulungi obwa bakulembeza ana sobola kubanga bali ku stamp tali soka kusaba sente male wabula okuwa ngali kuwa ngali ku lingirira nti ali kuyamba ekyalo kye banange era wene wenawo nenda kugumya abantu abe kamili nti tutandise ku program edo bakolere ngudo ngabo twabasubiza tulisaba sabe nti tukali tuka mugume tulija kubanga tutukayo aya artist yetu tuseku muliba na chetuli kolanga tuliku kukole ngudo nene bulungi engudo edili kolanga tulita mu ebikoma bulungi tulikwenda kamulibayi emyaka gineta alikisana kina bachiwerele ku ngabuli wa muga sobole okugaita aba ku chale chindi waja ku chindi ngabo twabasubiza era tuliba subiza tulija aba service commission abantu abe kamuli ona ku olwo kubiri tudaba nga tumaze okulonda amaina okugabisa mu kansel waife gaje ku public service gasobola okwira
13: okay.
14: Jaba ni service commission enungi mutajita mu nguzi kye tuliba kubiriza anti gaba bali basaba enguzi mulope yetuli
13: enguzi evanga
14: mu bakali ko basaba
13: enguzi bati amani bene abakuba kansala
14: ife tuli
13: mu ko abantu muti leta nje nje se ku Italy
14: tuliko baba abataka abe kamuli nti geba yali sabe enguzi nga aliji kusaba anti me malo funo omulimu oyo mtu lopere niwa bakansala botole sente nomu wangata tukupa mmeba kui momolimo tuwa ida ye tuliku tukupera ndibatuli ya kwe sente
13: okay.
14: Tulikuenda district ya ita mblange ili clean era buli wa mtu wana wane mirimo jikari wenga jabwele kuwa niba nwe tuli jopulo na tuli wa saba sente kale no Rachel nda kwebaza nda kula msaku Richard abute mao umufubu kari ya gali kuhu sase bakobye nti yawa la muisera kwa likuwa ngotu chaziza no mkulivi njama ze ya vitamu haba ya kubitanga wano

0: kuluza kubunyuvu obunyunyu eka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mchiwala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor mukachupa
1: flavor on the go.
2: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye biru wa ileviru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebi enda at bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
3: Olimo ni nwere dudunaduna domeni. Sira pia yeko ant alusa. Nedi sobola. Imaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imaba lumizibu wa munda. Ni imaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano alusa dindi bubi. Mweyambi si sirap. Eya yeko ant alusa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echipache sivye. Imaba uzambu endene ripie. Ngei nwire gas. Sirap ya yeko ant alusa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufama sizedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko and ulsa bita ku note 7 8 8 5 7 6 ni ku note 7 7 5 8 5 2 5 8 eranga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli chika
4: Amaino gakuluma, gaguba, galimu ebituli, mota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niagavamu omusayi, oli lalu ilulala, obo unakamwa. Senesa nana herbal mouthwash, bweblezo utufu, bweneka kasamu kuidandapa endo ile damaino. Nana, mwagane mufamase, drug shops, nispa marketi dona dona. Aye, wegende rezabafere, tiba kukuza kapa mukutia, okita kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.
5: Owa boda, ndide eti ayinetagwa kujia kumulimo idono ne kuwanika.
6: So, lino nasuri watinya asura kufara kufitu alido. Senji gane chikolo na kabili kuso uwa, adeno mtu gulikudu maino. Echi ndi, kawala kange. Kona kalinaki senji gane, tenga nubu bilikuwa na kukasu ye ino. Kale chendi saba, ufuna wabodo wondi ya kutuwala.
5: Ayo wabodai, wabo neko ine vizibu binji. Aya nina ama gezage vizibu ya binabiona. Ni saina honi.
6: Saina honi?
5: Iye, saina honi. Onaidida makerenda ni syrup. Saina honi akuma angolimu chamufu, azibu kule nindo, edodi allergies tadibonamu. Ate, akuweweza kunomusuda. Oloni echikololo ni senyiga, ebyo tabibonamu. Mira saina honi, oide mbula mugu obu abulido, oyanguwe ni kumirimo. Obulo miwe ulemiraku, jobo na omusawu. Obuba kabuno, bukakasibwa, banaifaba National Drug Authority.
3: Eidagala lino lingizibwa era lyasansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited.
7: Oluso gandiko season 2 wuna kubye kodi tandiko olugendo lwa kuwangula chape cheitaka buti nga we wandisi no mutolo mlala gonko gwe senti osobola okwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba kube ku not musambitan musambu not mukaga abili nandala chinana na munana oluso gandiko chape cheitaka mungalo.
8: Oye gali ofumba, ha? Ofumbi lwali, enkobera, lirwoli, vivi.
9: Kojo wanga, alimu obulu mi. Alekera hao ngafu ni obulu mi mwi vivi.
8: Oida tuwalali obula mungechi gasa. Oida kumpulira li. Oida li.
9: Aya hao kachita subula kulekira hao. Aya dragon ni mwi vivi.
8: Dragon bam, akola manguino.
9: Tienda dragon, timuende la kuilala.
8: Dragon, akola mango singo obulu mi. Aliyo,
10: nga dragon bam solid ni dragon bam liquid.
11: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisubdanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofu nechiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daga ni mfamas ni mudrug shops dona dona mu Uganda. Yaka kasibwa nechitongule cha National Drug Authority.

0: kitambwire no ku social media okwo ngabantu baliko ba okobotyo limulokoleyin era toyikirizaganya na bantu bano basamize kati lwacho ogema sente dai weda walita mchivulucho banjinga bali complaininga bakati e sente dastani obiro dideka e sente debatola mondagu obiro dideka yakobya ati Pastor Joseph Ngoma mwene yakobya ati be katonda yakobya ati jangunga bwoli oba sente mbiditya kasedi banga dikolo mulimo gwa katonda dizira tabu ekirungi yeta jaji dikolesa kusamira yaji dikolesa kuzimba makanisa kulabirira bana so mwene yakobya ati wazira ino tabu
1: sante kati yakobya mu sente ajja kuduwa mukisa
0: ajja disavira
1: sente ajja kuduwa mukisa
0: ai ndoza kizira buzu
1: kanizira tabu kati bilele
0: so omusamiza asobola kuwa pastor center yali gulira mwa banengo
1: utarefu
0: bana ba ku street
1: eyo bozira tabu kati kati kati nga utikali ni kuba niwe kanyo pastor bakuwa ite center like ku supporting ale
0: mushi yange
1: kati ngwa dema ko bambole kuba musamiza
0: odili yao buli
1: achi odige ma wadi wadi sabira tili swali nga we yakoze
0: wadi sabira eronyo kuyangale Oli kubuso garo radio program ajeta weekend vibe muri yasaba muko kubwemba mumaisa DJ uzi ndibo nate kateka wana ibintu ebiyuma
2: naba yo muziki
0: oidabo musaba ko yenda akakuzanire no problem
1: ewe
0: e weekend omukuru yafirira ma mchala we
1: nani chiwewa
0: chiwewa
1: yakobye mbunde kale no mukasi bya sokana yi yamfunanga wa miaka 14
0: chibino chiwewa gatuli kuogera ku nenda ino show ino show chenye nda kune chiri wantu wetuogera kumwembi omunzanire abantu bategere abana bavu abana banji bali ulitiza radio nga abantu bano tebabe idi ntu wetuogera ku chiwewa nani chiwewa yafirira bambi mchara we wiki ino yene yetuli mu chibi chibi ino tusaba katonda katonda amugumye agumye na ba family ye agumye ni family ye

0: flu syrup. Ate iwa alumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo oba gasi munda. Iwe kozesa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Lyaka kasibwa ne kitongole cha National Drug Authority.
1: Chinana na munana katoneze mukaga.
2: Only
1: kumuoyo.
3: Uso garoyo banda.
4: Oh no!
5: Hey! Eno! Woohoo! Kenote mulala kumulala.

Ganyo yalumizibwa abutabanguko maka n'ebibiina ebisobola okumuyamba okufuna obwenkanya asobola n'okweyuna ebibiina byanakye wajwe na byona ebiwo obubudamu n'okubudaabuda eryo yaba akoseibwa bano babudaabuda basuza ababa bakoseibwa era bayamba.